0: Boy.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali ttabbu obwabo butebe ne we babugatta. Bwana Eliya, leta ku ssowaani ezo naawe tutambuze wano ku keeki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe.

0: waliwo essanyu.
1: There is joy.
0: Wabadde okukaaba, Mukama aleekawo essanyu.
1: There was a...
0: Mukama aleeta obujulizi. Waliwo obujulizi obugwira omusajja omukyala. Waliwo essanyu okuva waggulu. Ndabye olubuto olusumululwa olubadde lweggala nga lwakwata, naye nga ndaba amaanyi ga Katonda agatomera omuntu. Olwo ekibadde kyalalira mu kkubo lyo, Mukama akiggyawo. Waliwo endwadde ebadde yagaana mu ggwe, naye Omwoyo Mutukuvu n'amaanyi ga Katonda rekosa dabadabada zebeka pakazabadabadabada rekosikataka. Olw'endagaano y'omusaayi gwa Yesu n'omubiri gwa Kristo, nangira na buli kibadde kikyalimidde mu kkubo ly'okuvaayo. Nangira buli kikoligo, nangira buli kikolimo, nangira buli kibadde kyakwata, buli kibadde kyakulemesa, buli kirwadde kibadde kyakusiba, mu linnya lya Yesu nkirangira okuvaawo mu linnya lya Mukama. Nangirira omuliro okuva mu ggulu okwokyambula mu ggulu. Nangirira ekitiibwa kya Mukama ku kanisa. Nangirira amafuta n'olujjo oluggule gy'oli. Omuliro gwa Kristo kuva mu ggulu, omukono gwa Katonda gukukyalira gukomako. Entisa ya Mukama n'ekitiibwa kya Mukama. Nangirira amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Ngalangira mu kibiina, ngalangira mu kibiina, ngalangirira ku bulamu bwo, ngalangirira mu mutima gwo. Nangirira ekkubo eryali lyeggala okusumulukuka. Nangirira obulungi n'ekisa kya Katonda. Nangirira amaanyi kopurasiketerebirebi. Gulawo omutima gwo buli sekino omwalya. Toziyiza, toziyiza. Waliwo endagaano empya Mukama gy'akola naawe. Waliwo okusitulibwa okupya. Waliwo essuula empya egulwa gy'oli. Waliwo amaziga agakalira agafaawo. Ndaba ekiwero ekisimula amaaso g'omukyala. Ndaba ekiwero rekosa katalabalaba nga kutwala amaziga lepeketerebeko prosikatala.

Alléluia. Alléluia. Katumuse mitima jafe maso gamu kama. Katumusinza, tumugulumiza. Daudi atugambe na ingina ngamumpia za mukama no kusinza. No kwebaza. Kubanga akoze bikuru. Akoze binene.